kabi kabi kabi hey sawrati ebrade nyame oye me anija suoi ale me ko na be ya me yesie o hie ni o ba kere minimo sa atoda ewi ase ewi ase amani atoda na adosu minia na suawrati je wonyame bia wo beti su kunim etse je wonam mun ko akuma tu yam wona wo wona wo twi wose wona wo twi na ra ti danu wonona.

nanimonyamso ha metume yeno ha wonyamso dafunyamso wo nanimonyamso.

я не думал. Ma wo sana o ba ko je funu ko se duye. Ela no Jesus o ba ni na saka mo se bi a free. Me ni pale to se ya to se ni wa ba. Mo ba ku bi ni na saka ta di. Ah. Bi a free ni mo, bi a free ni mo.

wahene yesu e wotwa ne mo se ma woni wasi afo ne na wa epo ne so sabra wo romo na ma po ne so na aso che ne po den den den no wahene yesu wo mo nyane wo ma je kwa yesu wo katai e ma e po aso che na na e po yi di di no e po aso che ne ye din dia e na no pe na aso che bia e bo me bramo na e radi e ma ne ma nkoyie na ma abra bo na hwe ase no wahene yesu wo je dia wo mo se wo kasa e na no pe ya sa aso che ne e be di wo me bramo e sa se sa bro hene ne bu katneza e ka se se drak ni mi drak ni abed na go wo mo nkoto ne ho ne no na wo mo nya ejidie e wo awurade mo no wo ma nkoto no na wo di wo mo kogu jafuru no ne mo no sa bra no na awurade wo ho sa bra na awurade ka sai e ma e wo mo kogu jafuru no wo mo sa firi mu dia ene ne na

Now I sell them your one info. Kedia wa ya mamia. Ebradia. Ebradia nentia siye nina. Ubiye nwa na usetu.

any friend for me, no be bad in channel. I won't be sad and say, we are more boy David Iba. We are more boy David Iba. Now, yes, you be sad one, sir. Moji de sa metu mi aye wehi Amu buwa ne se anyo ure Ye jidi o se ube tu mi aye En aye su tine ne sa Wade ka omwe ni chire wan sa Ha, se ni amu jidi e tia no Mu jidi e nyimu nkwa enye sa mamu Mesi ya hwa no huna de amu no muha Hey, adi anche sumpo